nawala-wala na. May mga problema, you feel struggle in your life, sa sininga kalibutan. Pero remember, tandaan naton, makahimo siya sang sininga kalibutan, paagi sa iyang ababa, how much more magbuhat sa imong kabuhi. How much more magwork siya sa imong kabuhi. Hello? Remember, bisan daw guba na or wala na sing pulos o kung wala na sing paglaom ang aton nga kabuhi, may ikasarang ang Dios nga himuon ini nga matahom kag may pulos one day. Why God allows us to feel suffering in our life? Because may purpose. One day, mabalaan mo kung ano ang purpose ng Dios sa kabuhi mo, and one day, mabalaan mo why nga ara ka sa sina nga situation. Bato lang, salig lang sa Dios. Kag always remember, God can make something out of nothing. If God can create the world from nothing, He can also work in your life, mga hinigugma. Do not think your life is too broken for God to work in. Hindi mag-una-una nga sobra na kabudlay o kung guba na ang akon kabuhi para sa Dios. Pero always remember, itatak na ton sa aton una-una kag tigipusoon, may gahom ang Dios nga magbag-o kag maghimo nga mabag-o ka one day. Always again, ginasulit-sulit naton ini, may purpose ina. Hindi lang magsuko. Salig lang sa Dios, mga hinigugma. Always beg to the Lord kung hindi mo na kaya. Because kung magsalig ta sa tao, ang tao ya mapromesa lang na. Pero promises fails again. Pero kung magsalig ta sa Dios, ang tao may gamiton sang Dios ang tao. May gamiton siya. Again, siya ni nag-create. In the beginning, God. Always remember that. In the beginning, may ara na Dios. Kag once magsalig ka sa iya, ang Dios magagamit sang tao para one day mabuligan ka. Kag ang Dios hindi iya pabayan ang iya hilikoton. Why? Iya na. God will provide. And even you right now, basi ara ka subong, nagakakulang ka sa imo kinanlanon, sa sininga kalibutan, because we are Birmans. Wala na ta source. Pero we know nga may source kita sa babaw. And again, God will provide. In the beginning, God. And number two, in the beginning, God spoke. Nagambal ang Dios. Anong ambal sang Dios? Ano bala ka lantaho naton kung ano kagamahanan ang tingog sang Dios? Ngisiling niya, and God said, let there be light, and there was light. Nagsiling ang Dios nga magsanag kag nagsanag. Nag-abot ang kasanag. Notice the words, and God said. Remember, God's word has a power, mga kauturan. When God speaks, darkness receives light. When God speaks, order comes out confusion. When God speaks, lives come where there was nothing. Hello? May ara isa ka story about sa Bible. Si Lazarus. Kilala niyo si Lazarus? Oh. One of the friend of Jesus Christ while ara pa sa earthly ministry. Ang utod ni Lazarus, si Martha at si Mary. Pero may natabo, to make the long story short, iyang a friend na masakit. Kag sila

Lazarus, napatay na siya. Sad to say, napatay si Lazarus. Kag Lazarus has been dead for 4 days when Jesus arrived. Kung lang taon na to, in the book of John, chapter 11, verse 39, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead for 4 days. Tanda naton, Lazarus was already dead for 4 days. Kung sa tawhanon pang abutang, ang situation ni Lazarus, wala na tsansa. Patay na to. Apat kaadlaw. Kung sa aton pa, baho na to. Kung gaano pa, gagitom na. But Jesus still had the power to bring him back to life. Wow! Nakita naton kung ano kagamhanan ang pulong nga nagagwa sa baba sa Ginoo. And this word, B-I-B-L-E, Bible, ang pulong sang Dios, ang word of the Lord, kinanla naton sa kabuhi naton. Kinanla naton makabati kita to remind every believer, to remind every Christian, nga in the beginning, God. There was God. Wala pa na-create ang ining kalibutan ara ng Dios. Kagaong pinaka-nami, kagpinaka-importante, nga kinanla naton ining Bible, kinanla naton ining pulong sang Dios. What looks impossible to us is still possible with God. Diri naton makita kung ano kagamhanan ang pulong sang Dios sa life ni Lazarus. Aganong siling ni and Lazarus was dead and had been in the tomb. Kag ang siling sang pulong sang Dios, siling ni Jesus Christ. In the book of John 11:43, Lazarus come forth. And Lazarus came out. Imagine, patay apat kaadlaw. Pero sa isa lang kahambal ni Jesus Christ, yung nagihibi, Jesus wept. Siling niya in the book of John 11:43, Lazarus come forth. And Lazarus came out, mga inigugma. Lazarus guada. Kag nagwa si Lazarus. When God speaks, remember this, mga hinigugma. Remember this, mga tigpalamati. When God speaks, we should listen and obey. Pero depende na sa tao eh. Depende na sa imo. Ginatudluan ka sa pulong sa Dios, ginaremind ka sa pulong sa Dios, it's up to you kung paano mo i-apply, it's up to you kung paano ka magtuo, it's up to you kung paano mo sundon ining pulong niya. Again, ang pulong sang Dios nag-remind sa aton everyday, nag-remind sa aton subong, nag-remind sa imo, and it's up to you kung paano mo i-apply. Hello? When God speaks, we should listen and obey. Sometimes, we want God to change our situation. May tion nga gusto naton nga i-change ang Dios ang sitwasyon naton subong. Pero remember, before sini, gusto ya nga pag-uhon ang aton tagipusoon. Paagi sa iban, paagi sa iya nga pulong. Paagi sa iya nga pulong. That's why mga Kristiyano, a little reminder, or to our listener this morning, a little reminder, a quick reminder, do not ignore the voice of God.
Hindi pagbaliwala alang ang pulong ng Diyos. Hindi pagbaliwala alang ang word of the Lord. When His word corrects you, pamati. When His word encourages you, believe it, tuuhi. When His word tells you to change, sunda. Pero again and again, it's your choice. Kung magtuo ka man bala, kung magpamati ka man bala, kung magsunod ka man bala, it's your choice again this morning. It's your choice. Okay, number three, the last. In the beginning, God should be first. In the beginning, God should be first. Kung hindi, again, makuha ta si sa New Testament. The book of Matthew chapter 6 verse 33. Ano siling sampulong sang Diyos? Oh, ara ka man sa Old. Tutupat mo na yun, nagkalakat ka na sa New Testament. Again, ang book of Genesis, amuni ang ginsuguran. Kung wala ang Old Testament, hindi man makumplito ang New Testament. That's why importante ang Old kag New Testament. Hello? Now, in the beginning, God should be first. Siling sampulong sa Diyos in Matthew, in the book of Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first in the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano siling niya siligay nun? Pangitaan anay or unaha anay ninyo ang ginharian sang Diyos. Kag remember, kag ang iya pagkamatarong, kag ang tanan nga ini idugang sang Diyos sa inyo. God should not only be part of your life, God should be first in your life. Sa aton nga mga estudyante, God should not only be part of your life. Sa nagapangita sing obra, God should not only be part of our life. Sa mga naara, sa mga problema, God should not only be part of your life. Sa mga ara, sa struggle, God should not only be part of our life. Remember this, kag ibutang naton sa aton tagipuson, kag una-una, God should be first in our life. Not should only be part, but God should be first in our life. Hello? Ang Diyos dapat amo ang una sa aton niya kabuhi. And before making decisions, seek God mga hinigugma. Before you go, bisan diin, pangamuyo. Before making plans, seek God mga hinigugma. Before facing problem, seek God mga hinigugma. Antes maghimo sang desisyon, pangitaan ang Diyos. Antes magplano, pangitaan ang Diyos. Antes atubangon ang problema, pangitaan ang Diyos. Or in short, unaha ang Diyos sa tanan mo nga desisyon sa imong kabuhi. Hello? Si Abraham, our Father Abraham, when God called Abraham had to trust God's direction. In the book of Genesis chapter 12 verse 1, siling sa pulong sang Dios, get thee out of thy country unto a land that I will show thee. Remember, ginsugo sang Dios si Abraham nga maglakad sa ibang lugar. And Abraham did not know everything about the future. Wala siya kabalo kung ano tong iya padangtan. Wala siya kabalo kung may makaon sa sabla. Wala siya kabalo kung... Pero ginsugo sa sang pulong sang Diyos. Ginsugo sa sang Diyos. But he knew who was leading him. Amulan yung pinakanami mong.
bisan wala ta kabalo kung anong matabo sa tunbos, pero kabalo ta kung si Sinong nagkakapyot sa atunya kabuhi. Amo lang na yung pinakanami. Wala ta kabalo kung ano ang madangta naton sa future naton, but we know kung si Sinong nagkakapyot sa future naton. But this morning, I don't know kung si Sinong nagkakapyot sa imo ya. Hello? That's why mga hinigugma, hari ka, na-remind ka, nakabati ka sang pulong sang Diyos. I hope and I pray na ang Diyos, ginatugyan mo sa Diyos ang tanan mo nga plano. Ginatugyan mo sa Diyos ang imo nga future. Wala ni baluan ni Abraham ang tanan parte sa iyang palabuton. Pero naibaluan niya kung sino ang nagapanguna sa iya. Abraham did not know where God should take him, but he knew who was leading him. Wala na ibaluan ni Abraham kundi in siya dalon sang Dios, pero nahibaluan niya kung sino ang naga panguna sa kabuhi niya. And I hope and I pray this morning, wala ka kay balo kung ano ang padangtan mo sa imong future, but you know kung si sinong nag-hold sa imong future. And you know nga ang Diyos, as we believer and Christian and anak sang Diyos, kabalo kita nga ang Diyos nagatoy-toy sa aton nga kabuhi. Abraham did not know everything, but he obeyed God. And I hope and I pray this morning, even you don't know everything, pero I hope and I pray ang pulong sang Dios mag-remind sa aton every day, mag-remind sa aton every time makapamati kita sang pulong niya, nga kinanlan naton magsunod sa Dios. Kinanlan naton magsunod sa pulong sang Dios. God did not give Abraham the whole plan. God simply told him to go. Wala ginatag sa Dios kay Abraham ang buguos nga plano sa iyang kabuhi. But ginsaligan lang niya ang Dios sa iyang kabuhi. Hello, kag nagsunod lang sa. Sometimes God does not shows us everything at once. He wants us to trust him one step at a time, mga hinigugma. That's act of faith. Why? Because faith means following God even when you cannot see everything. For we walk by faith, not by sight, in the book of 2 Corinthians 5:7. Abraham could not see the whole future, but he took the next step because he trust God. And I hope in this, and I hope and I pray, even you don't know the whole step in your life, the future in your life, pero again, nakabalo kita kag nagasalig kita nga ang Dios nagakapyot sang aton nga future. Ang Dios nagakapyot sang aton nga kabuhi. Or either basi magsiling ka, Ginoo, ano ang matabo sa akon sunod? Or either basi ang sabat sang Dios, magsalig ka sa akon, kaghimua, sunda, kagsunod sa akon mga tika. Hello? Ready ka nga magsunod sa Dios? Ready ka nga magsalig sa Dios? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Balik matagyapon. Balik matagyapon dere. Bible. Hello? Ang pulong sang Dios, amuning suga sa aton nga mga tiil, kagkasanag sa aton nga dalan. Ano bala ang ginatawag nga lamp? Wala na siya
nagahatag, wala na siya, ay muna sang suga nga hindi makita sing bugos nga dalan. Nagahatag ini sang igo nga kasanag para makita mo ang imo sunod nga tikang. That's act of faith. You may not know what tomorrow will bring, but you can know who holds tomorrow. Basta hindi mo ibaluan kung anong matabo si mo boss, pero mahimo nga may ibaluan mo kung sino ang nagakapyot sang imo nga boss. Put God first, mga hinigugma, not only when you have problems, but every day, mga hinigugma. Bisan ara ka pa sa kalipay, iara ka pa sa suffering, ara ka pa sa mga problema, or either din ka man subong nga sitwasyon, put God first in your life. Ibutang ang Dios sa una, hindi lang kung may mga problema kita, kundi adlaw-adlaw. Again, a simple reminder for the listener and to the believers this morning, start with God. When life is confusing, start with God. When life is painful, start with God. When you need direction, start with God. When you have blessings, start with God. When you don't know what to do, start with God. Because the safest place to begin is with God. In the beginning, God. Ang pinakamaayo, kaglabing luwas na lugar, sugura naton amo ang Dios. In the beginning, God. And let God be first sa imong kabuhi. Begins with three powerful words, mga hinigugma. Hello? In the beginning, God. It does not begin with man. It does not begin with money. Hindi na sa nagsugod sa tao. Hindi na, wala na sa nagsugod sa kwarta. Wala na sa nagsugod sa kadalagan. Nagsugod ini sa Dios. Tanan mo nga naagom sa sini nga kalibutan. Always put God first nga iya ini sang Dios. Wala sing akon. Hello? Kay once gani, magsugod na ini nga ako lang ni tanan, wala labot ang Dios. Basi isa ka lang kapitik sang Dios. Basi isa mo lang ka idlip sang mata mo, kibot ka lang nga do. Okay man to nan ligad pa. Nga do kamayo man to nan ligad pa. Always put God first in your life. Whatever nga mga blessing nga naago mo sa imong kabuhi. Again, if you begin with God, let Him lead you. If you begin with God, salige sa. If you begin with God, sunda ang iapulong. If you begin with God, keep Him first sa imong kabuhi. You may not know how your story will end, mga hinigugma, but you know who was there in the beginning. And He can lead you all the way. Hello? Again, basi hindi mo naibaluan kung paano matapos ang imo storya. Pero naibaluan mo kung sino ang ara sa ginsuguran. Kag siya. Kag ilet ang Dios nga pakapanguna sa imo nga kabuhi tubtub sa katapusan. In the beginning, God. In our journey, God. At the end, God. So let God be first in everything. Every head bow, every close, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Thank you for this wonderful morning. Thank you, Lord God, for another a quick reminder to every believer and to every Christian. Kag sa atong tigpalamati, to our Facebook live viewers, nga nakabati kami, Lord God, sang pulong mo. Nga
sa tanan nga desisyon sa amon nga kabuhi. Ara ka. Lord Jesus, sorry sa mga kasalanan namon nga sometimes sa amon nga desisyon nagapanguna kami. Patuwara kami, Lord God, nga kisa wala na namon ikaw gina-acknowledge. Pero again, na-remind kami sang pulong mo sa siningaaga nga kinanlan gali, in every decision we make, kinanlan ara ka. Sa mga problema, hindi lang sa problema, kundi sa kalipayan, ara ka. Ikaw ang nagapanguna. Lord Jesus, salamat. Nga gin-remind mo kami sang pulong mo sa siningaaga, in the beginning, God. Thank you, Lord Jesus, nga ikaw ang amon nga Dios buhi, naga-answered sang amon pangamuyo. Naga-answered sang amon, naga-beg sa imo every night. Salamat, Lord God, sa pag-provide that even though despite sa may mga problema, despite sa may mga suffering, Lord God, but you are still there sa amon nga side. Lord God, sa mga tigpalamati namon, mga tumuluo, Lord, ara subong sa problema, ga-struggle sa life, Lord, ikaw magasabat sa ila tagsa-tagsa nga desire sa tagpusoon kag una-una. Magasabat sa mga questions sa ilang mind. Lord God, ikaw magagiya kag na-remind sa pulong mo, Lord God, to correct every believer and Christian nga ang pulong, importante ang pulong sa kabuhi. Importante ang word of God sa kabuhi. Lord God, guide us all the way. Change our heart in our mind nga mag-align sa imo nga plano sa amon nga kabuhi. Lord, i-bless ang Berean Bible Baptist Church, i-bless ang members locally and abroad, ang nagamasakit, ikaw magatag immediate healing, kag ang nagaproblema, ikaw, Lord God, magatag answer. Lord Jesus, ikaw man magpahatag showers, upon blessing, Lord God, kay Pastor Janelle dito sa US, Lord God, ikaw magpakamaayo. Ikaw magatag strength sa iya, heavenly wisdom sa iya, good health sa iya, and his family, Lord God. Lord, we can do nothing without you. Salamat sa pulong mo. A quick reminder this morning. Thank you for this ministry, one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, Radio John 98.5. Ikaw pagid, Lord God, magpakamaayo. Lord, we can do nothing without you. We love you. Bless every one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Again, to our Facebook Live viewers, to our Radio John 98.5 hearers and viewers, good morning sa inyong atanan. Again, wishing you a blessed morning, everyone. God bless you all kung sa diin ka man subong. To our Facebook Live viewers, shout out sa inyong atanan. Salamat sa pag-ugyon, kapagpamati, sang pulong sang Ginoo sa siningaaga. Again, kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamayo, ang Dios magagabay sa imo, God bless you again and again. Thank you and God bless everyone.

98.5 Radio Dan. Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi, ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasiguli sa enerhiya. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubani kami ni Dragon Mel sa pipila ka may minutos. Atong hatagan mga sokin tigpamilang ato ang panglawas. Tagi usab og da pagtagad ang ato usab nga hisgutanan pagpakabana sa maayong panglawas. Kini na sa mga sokin tigpamilang yung ubos igalag alagad sa kahinginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Ay mo kalimot ni ana ha. Kana siya may manay pinakanindot kaya daily supplementation. Aban usab sa ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. O ato usab nga Alkacid Alkaline nga bisa vitamin C. Kini siya usab nga tulo ka kapsula. Mao kini siya muhatag kana tugdugan kusog kabas ko kaligon maayo nga panglawas mga sokin tigpamilya basta i-daily supplementation ninyo kung nakulangan man ta sa nagadaiya mga vitamins mga sokin tigpaminaw labi na usab sa vitamin E ha vitamin E sa eagle mao na eagle ang pinakarindot kaayo nga vitamin based source mga sokin tigpaminaw. Mukuha ta sa mga pagkaon mga higala labi na gyud sa inyo ang nasayron sa mga vitamins no on sa mga vitamins ang pinakarindot kaayo is also rich in omega 3 ha di ba. Ay makatabang na mga sokin tigpaminaw usab no kung unsa may mga pagkaon nga may makahatag og kalig-on sa ato usab nga panglawas like omega 3 fatty acid og sa usab kini sa mo prevent higala sa nagadayang mga cancer no like pag inom og pagkaon sa mga vegetable oil o sa kini mga sokin tigpaminaw nga mohatag og vitamin E like soya oil and sunflower mga sokin tigpaminaw corn oil og sprouted seeds no like nuts and grains taas usab kini og contents mga sokin tigpaminaw sa vitamin E busa kinahanglan usab kita og vitamin E para maprotektahan higala ang mga sakit og balatian no sama ni ining heart disease any kinds of cancer no di ba like unsa pa nang uban no o nagka stroke di ba og dinhi usab magka mild stroke man maprotektahan sa wala pa or na igo na mga sokin tigpaminaw kinala protektado ta no or matabangan ang capillaries sa to mga sokin tigpaminaw like lungs no reproductive organs no varicose veins no kinahanglan mga sokin tigpaminaw usab nga mo reduce usab ang ato ang LDL like cholesterol no di ba mo increase usab mga sokin tigpaminaw ang HDL cholesterol hanggala mga kana ang pinaka importante nga ato usab basayran kung unsa man ang mga pagkaon mga ilimnon no di ba like herbal supplement di ba makuha usab nato dito higala sa ato ang mga produkto ay mo kalimot sa pag-inom sa ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mas nindot og maayo nga ayo ang isabay nato ang kini ang pinakakusog nga naghambin higala og alkaline kini siyang vitamin C nato mga sokin tigpaminaw kay dako kay siyang tabang kay 700 mg ni siya mao ni siya nindot kay pagsabay sa ato ang kapsula tulo ka kalasing kapsula mga sokin tigpaminaw good for 7 days take ninyo na siya mag 1 capsule mag 3 capsules no tulo ka klasing kapsula sa buntag tulo ka klase pod nga kapsula sa hapon mao na higala ang pinakanindot kayo 1 hour after meal no di ba mas lindot na mga sokin tigpaminaw try ninyo good for 7 days no try nyo pag inom pag tumar pwede mo nga matake sigala sa atong numero sa 0950-4419-006 balikon ko 0950-4419-006 mao na higala ang pinakanindot kayo alang sa ato usab nga dugang kasayuran text lamang kamo oh di ba ka mo bisita sa ato ang clinic matag Lunes sa alas 9 to alas 3 mga sokin tibo at bangta sa may PNB public market mga sokin tibo sa Tanhay City pangita lamang ang GSG Health and Wellness mga soking tigpaminaw.
3: Yes mga soking tigpaminaw for natural strength and protection choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams available na sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Madugay kinabalaga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo na ya!
6: Wapo taya!
0: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binalbar!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: You're tuning in at Binalbagan's Best.
4: Binalbagan's Best.
3: Radio John 98.5.
5: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: Here at Radio John,
7: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
7: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
7: we got a lot, cause we give you more.
8: 98.5 Radio John.
9: Sa puso ng Binalbagan.
10: Ay, ito na!
9: Isa lang ang tunay na una.
11: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
9: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
12: Okay, 98.5 Radio John.
13: 98.5 Radio John.
14: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
9: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kag ginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Nga ginbutangan sa non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit. Dragon Fruit.
2: Kamusa? Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM. Ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Gwapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
4: Iinom
3: na ako, pero may ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes, oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: si. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalainlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.

0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalba!

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
2: Buong world!

laging makapagpapa-indak. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw!
4: Welcome Visayas ug Mindanao!
3: Ubanina po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Paminaw sa ato ang atulmanon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome ug maayong adlaw sa mga listeners sa ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab sa nanay, tatay, lolo ug lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo ug unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga soken tikbay na natong kulangan bata sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga soken tikpaminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon og gulay sa batag tingkaon. Kana siya ang pinakanindot kayo sa may pangsyon aron ma-maintainar ang ato ang kalig-on mga soken tikpaminaw. Lagi no labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyo hanga mamatikdan, hala importante higala mga sokin tikwinaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako o tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala o daghang mga hormones, no? O dako usab mga soken tikpaminaw o ka-dragon mel. O tabang sa pag-regulate, no? Sa ato ang blood sugar. O sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga ka-higala ka-dragon mel ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan. Sa ato usab nga mga kahigalaan soken tikpaminaw. Alanay tatay og lolo lola, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta niini. Unsa may mga sintomas sigala baga nakulangan ta sa vitamin B3? Naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay og si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo ang gipangkaon, no, di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na si mamatikdan sa mga, o mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Di na pud mo digest mga sokin tikpaminaw. Problema na, ha? Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala o vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsule, ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala. Human og kaon higala mga sokin tikpaminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na pinakanindot kayo good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan. O naa ba ang kaayuhan? Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan, dili angay kahadlukan. Ngano man? Halal kini siya mga sokin tikusuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisaya sa umidano, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mel.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold made from real dragon fruit rich in vitamins and antioxidants to boost your energy. Protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: So, salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
6: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
9: Bidalbagan's Best.
2: Radio Juan 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
9: iTunes Canada. Here at Radio Juan.
2: We have the greatest.
9: Here at Radio Juan.
2: We have the coolest.
9: Here at Radio Juan.
2: We got a lot because we give you more.
10: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
11: Gapo taya!
10: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66.
4: Ininom
3: na ako, pero may ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee oh, tinood yun. Karon kung gusto nyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pang yun. Ikan karun, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapol sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. On 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po minin yung mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mill, may adlaw usab nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo og unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga suking tig paminaw, kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon og brown rice nga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga suking tig paminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon og gulay sa matag tingkaon. Kana siyang pinakanindot kayo ang sabay pangsyon, aron nga maintainar ang ato ang kalig-on mga suking tig paminaw. Labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tig paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga sokin tig paminaw og Dragon Mill og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mail, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan, sa ato usab nga mga kahigalaan sa King Tig Paminaw. Alanay tatay og lolo glula, palunag plastada gid mo, aron nga kitantanan, makabaton gid ta ni ini. Unsa may mga sintomas higala, pag nakulangan ta sa vitamin B3, naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tig mauna sa mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha. Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon pod ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tig paminaw. Problema na, ha. Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsula, ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala, human og kaon higala mga sokin tig paminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon, mo ka na pinakanindot kaayo good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kanay gala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tigusuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental, mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy, na usab ang itong mga produkto. O sa tanan-tanan mga butika, Bisayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mill.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body, and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe, and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
7: Power Booster
6: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
7: Alkaline na vitamin C.
6: Mapalit sa tanang mga butika.
7: Alkasi.
8: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
8: Gwapo taya!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: 98.5 Radio Done.
5: Listen to 98.5
6: Today's Best.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong nga produkto.
4: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong nga asmoy sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gaputaya!
0: Waputaya!
2: Simbang

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Listen to 98.5
4: Today's Best Music Mix
5: Radio Talk.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalpaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
4: Bomb.

Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station sa Binalbagan, 98.5, Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc. Effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
4: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga best, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usak ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
3: Mayo,
2: magyo, mayo gyud. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na gibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gi-istorya.
3: Mm-hmm.
2: Sulay ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
4: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit. Go! Gipakusgan. Dragon Fruit. Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule.
5: Your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
5: Pure energy.

a new spaceship to fight with the

0: dugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

0: ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
3: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa!
4: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naruadasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo, maayo akong okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas, gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Your favorite music.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radyo Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radyo Jan 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Your favorite music.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Your favorite music.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan, isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Guwapo Taya!
1: Guwapo Taya!

0: please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Much more music. 98.5 Radio Jan.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palukpa! Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dyan. Yeah.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Your favorite music.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: This is a Flip Music exclusive.
1: Yeah. Tara. Sumama ka sa

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Dan.
1: John, nararamdaman niyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin? Nakikita mo na ba ang iba't ibang kulay ng mga nagagandahang ilaw? Excited ka na ba ulit sa sandamakmak na regalong matatanggap mo? Ang Radio John ay kaisa nyo sa pandaigdigang selebrasyon na hatid ay tuwa't kasiyahan sa sangkatauhan. Naway patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Mula sa bumubuo ng Radio John, maligayang Pasko po at manigong bagong taon.